0: God has joined together, let no man put asunder. Eka san, eku dede asiku yi, eku bi oju ojo seri ni odo yin nibe yen. Lati le se konga gbon magbe West Radio 89.3 FM ele to fi kale si Oluyole Estate ni ilu Ibadan ti wa ni nibe ni e tin gbo wa ni osan yi akiwa wipe akujimo tuni adupe lowo oba olorun oba deda aseda oba to ni pe ki ojo oni ko tun wa saye ki eyin ololufe wa ke ma gbo wa nibi ti e wa boya lori okada ni ninu maruwa ni ninu mikra ni nile epo ni ninu moto tara yin na ni ibi gbogbo ti owoja eto yi nfe si aki wa wipe akasan ni osan yi inu eto igbeyawo oni awayi ninu igbeyawo oni eto ti o nba afefe sore lowo lowo bayi ni gbogbo ojo Friday ni kete ti ago meji batilu oni amangun ri afefe lasi man so opolopo nkan to ni se ninu igbeyawo gege bi oruko eto yen ninu igbeyawo kini awon nkan to wa ninu igbeyawo badun se wa ninu igbeyawo be na ni ipenija wa ninu igbeyawo igbeyawo a le soro re tan ni ojo kan nitori wipe ojojumo ni igbeyawo nko ni ni eko orisirisi eko ototun lojojumo ni anko ninu igbeyawo idi to fi wa se pataki wipe awa ti o je wipe a si wa ni oju ona boya anbara wa dore loju ona gege bi okunrin ati obirin ta npero ta npete ninu okan wa wipe ni ojo kan awa na o di oloko nile awa na o di alaya nile anilo lati ri wipe agbiyanju lati ri pe awa eko ani imo to peye eyan kan ma bere wipe iwon to n gbiyanju wipe o fe wonu igbeyawo iwe melo lo ti e ti ka gan ninu igbeyawo irin ajo igbeyawo ki ma nse ki se ri omode o ki se irin ajo ti eyan kan le so wipe ngba tin ba de be bo ba se ri ma ma mo igbeyawo ju be lo igbeyawo je ohun to je wipe agudo fi ara bale ka to wonu eyin agudo so ninu okan ara wa wipe kini awon nkan ti mo le ti mo nilo lati mo lati le ni igbeyawo alayo nitori pe bi igbeyawo se dun to bo se larinrin to opolopo idojuko lo wa ninu igbeyawo oni boya mo nderuba o rara o ki se ideruba ni rara ni wipe opolopo pe ni ja lo wa ninu irinajo igbeyawo ohun ti mo gbiyanju lati so ni wipe ti a ba ni anfani lati ri awon to ti la igbeyawo koja boya ton wa ninu e ti won si nse daada anilo lati bu omi ogbon mu lati odo won ka bi won lere wipe daddy mommy bawo le se nse nje e mo wipe ngba te ba ri opolopo ton se pe awon ti lo 40 odun ninu igbeyawo awon ti lo 50 odun ninu igbeyawo te ba bi won lere won ka won ro to je wipe ile oni le gba nitori pe ojojumo la nkeko ninu igbeyawo sugbon ni to ba farabale to ba to bo ti to eri wipe a ti ni awon iriri boyo kawe ni boya o ri awon to le to si ona iyen awon olugbani ni imoran to je pe won mo nkan ti won se ti won le to si ona bo ti to ati bo ti ye lati rinrin ajo igbeyawo wa ri pe ati rin ajo igbeyawo yo rorun fun won nitori pe nigba ti gbo mi si omi o to ba wo nu irin ajo igbeyawo awon ton ti ni iriri won so fun wi pe nigba te le isele si mi ohun bayi ni mo se ti mo fi ya ajajori ninu irin ajo na oni o da lori wi pe eto yi o wa fun awon odo langba awon ti won tin wo wi pe won foju sona yi pe ni ojo kan awon na o ni idile tara won o wa fun awon to sese wonu igbeyawo yawo osekin gege bi a se man so iru oni to je ojo friday bye te ba lo kaakiri awon event center awon bi ti won tin sayeye lori sirisi e ti ma ri awon yoko e ti ma ri awon iyayawo bon se ndi eru eru idana be na le ti ma ri awon alagaduro alagajoko kini gbogbo nti won se kuru keke nitori oro igbeyawo ina ni sugbon te ba wo opolopo igbeyawo ti won se kuku keke si opolopo eni o ma duro nitori ikide ni nitori pe aifarabale nitori pe aini imo toto on lo fa to je wipe ti oro ba ti se bi oro laarin loko laya elomi akan dede gbe eru eni pe mi o wa saye wa jiya o emi o ti e se tan lati e ti farabale lati gba gbogbo ru awon nkan bayi opolopo nkan to nfa o na ni wipe awa imo bo ti to ati bo ti ye idi ni ti eto yi fi waye wipe ki awon ti won fe lati wo inu igbeyawo kon ri awon eyan to le ba won soro ka so iriri aye ki won gbo ka won na wo wipe a se bayi lo se ye ki nse ki le aye temi na ko ba le dun o le to e wa fun ati de losan yi gege bi ise wa e ri pe oro mi o dabi popo gan ni ibere yi nitori pe ohun ta fe soro le lori ni oni o je nkan to je pe o se pataki ti igbeyawo wa ba ma duro ti igbeyawo wa ba ma saseyori ohun ta fe soro le lori losan o se pataki oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother gege bi mo ma se nso emi nikan ko mo wa lori eto emi ati agba Daniel baba wa won ti wa lori ijoko ti ajo se eto ni osan yi agba Daniel e ba mi ki awon ara le e je ka tete bo si ori eto yi tori awon lolufe wa won ti joko won fe gbo ohun ta fe so losan yi
1: o ki wa pe akaso ebe yen oruko mi ni Isa Daniel ti gbugbu amo si agba Daniel e ma ba wa ka lo
0: e seun gege bi mo tin so lo lekan ile ise yi o je ile ise ti o fi aye gba eto to je pe gbogbo mole bi lo le 30 si ko si wi pe an so oro kan lori afefe ti o je pe ani oya eni ka won mode wonu le lo gbogbo nta ba nso nbi on lo ba idile mu gbogbo ipolowo yin e ma gbebo ni ile ise yi nitori pe te ba ti wa polowo oja pelu wa ni atajere le ma ri e si ma ri iyipada ninu ise te nse ope pataki fun mama wa oludasile ile ise yi Lady Evangelist Lillian Bademosi nitori pe awon won fun wa ni anfani yi ta fi soro ni agodo ni bi ta wa yi ti gbogbo awon eyan gbo wa jake jado gbogbo agbaye won wo wa lori ero ayelujara won wo wa won gbo wa ni gbogbo ibi nitori na adupe pataki lowo mama wa bakan na atudupe lowo amoju ero to wa ni saata wa yi arakunrin Henry e seun nitori pe awon ni won ma ba wa gbe eto yi soke gbe si sale bi a o se ma se loni ki wa ni ohun ti a fe soro le lori ni osan toni o ni mo pe ni igbawo gangan lo ye ki oko ati iyawo ki won lo fun igbani ni imoran ninu igbeyawo won iyen ni pe awon ti won ti fera won se mo wi pe a n soro nipa igbani ni imoran ka to wonu igbeyawo ti o ba ri omokunrin to n koju si e gege bi obirin to n so fun wi pe mo ma ni fe re mo ma fe bo rin rin ajo ife o san o si dara wi pe ki eyan ko wa awon ti won ni imo nipa e lati to sona won a so fun wi pe ti omokunrin ba so wi pe ohun ni fe re kini awon nkan to ye ko beere lowo re ko to wonu irin ajo yen kini awon nkan to gudo kiyesi nigba te ba jo rinrin ajo ife ni ojo ona ko to di pe e wa mura yin lo ba awon obi yin wi pe e ti ri oko tabi aya iyen ni igbani ni imo saaju igbeyawo sugbon ta fe so ni osan yi ohun gogo ni wi pe awon ti won te ti wa fera won ni isu loka ti won ti wonu igbeyawo ni igba wo lo ye ki won eh lo fun igbani ni imoran nitori pe amo yi pe ko si ibi ti ise o si bi igbeyawo se dun yen awon asiko kan wa to je wi pe oko ati iyawo won le ni awon awo laarin won o se se ko je wi pe ki awon nkan ko ma sele to je pe o awon nkan ti ko se ma ni ni ko le se ko ma sele sugbon ni igba ti o ba ti di asiko kan to je pe isoro kan o wa nwa lemo to je pe oko ati iyawo won o ri ojutu si nkan yen bo se njo nso o ndija laarin ara won de bi pe awon gan ri pe eleyi ma tin koja oju lasan oni o fi de pe oro igbani ni imoran o se pataki lati le ri pe loko laya won wa eni ti o je pe won le fi okan tan papa julo awon kan wa to je pe won ko se mose nipa igbani ni imoran to je pe o ye ki won wa lati le so wi pe e la wa loye kini nkan ta le se agba daniel e jowo ta ba ti en so nipa igbani ni imoran ninu igbeyawo e ba wa tu wewe fun awon olugbo wa ni ile ni osan yi kini oye e se ye yin sina
1: e se kwe moda eni ti an pe ni eni ti awon oyinbo n pe ni marriage counselor or a counselor in marriage oni won awon na n pe ni akoni mo what's called eni ti o kose mose
0: akose mose
1: nipa ti o danto ninu eto igbeyawo boya nipa awon wahala kan ti igbeyawo yen la koja ni abi boya nipa eto suna bi a se le se ninu ile abi nipa ilera igbeyawo yen awon la npe ni marriage counselors
0: awon wo gangan ni se ari awon kan ni awujo ti won le fitting si iru position
1: yen
0: tabi awon ti o ba je pe won didi lo ile iwe se awon kan kan wa to je pe akose mose olugbani ni imoran ni eko ti won ko ni ile eko giga en se awon kan tun wa ninu awujo to je pe looto o won o lo ile iwe lati gba iwe eri pe awon gbani ni imoran se ara awon eyan kankan be ni ayika abi kini iyato to wa laarin awon eyan miran ni awujo to n gbani ni imoran
1: e se ni iwoye temi te so ni pe boya mo ni ore abi mo ni enikan to dagba ju mi lo to wa layika mi nipa eto gbe to mo nipa eto gbe yawo ti a le soro fun sugbon awon ta n soro lowo lowo lori eni ni osan ni akose mose ni pinu eto igbeyawo to je wi pe ko nse wi pe o nigbati e ba gbe oro lo sibe awon aso abe ni ko bo si ye ko rire bo si ye ke eto re se mo pe nigbati n ba ni e boya enikan to sumo mi ngba mi a ma ri pe en te ile igbo ma n pe de o ma wa bias bi won se ma n soro ngba ma wa bias tori ko sumo mi abi tori ko sumo eni keji mi sugbon nigba ti akose mose ba fe soro a so bo se ye ko ri
0: a soju abeniko e
1: se bo se ye ko rire iwo okunrin bo se ye ko se re nti igbeyawo yi fe ki o se gege bi okunrin bo se rire nti igbeyawo yi fe gege bi obirin bo se ye ko rire awon mejeje a wa rira won pe in to ye ki n se re in ti o ye ki n se re abi nti mo ti n se ti o da re nta n pe ni marriage counselors ni
0: e se won je ki n bere wi pe se ti eyan ba ti wa ninu igbeyawo nje o ye ki awon mejeji jo ni olugbani ni imoran kan ni tabi o ye ki onikaluku ni eni to n ba soro
1: queen mother nigba ti e ti je eyo kan leyin mejeji o ye ki eyin mejeji ko ni enikan ti eyin mejeji jo fowo si ti o n ba yin to n gba yin ni moran ninu eto igbeyawo ti yin ko n se pe ki oko lo sotun ki awo lo soti in to ye ni pe enikan ni wa ni gege bi oko ati aya ti o ma gba won ni moran ninu igbeyawo ti won
0: awon mejeji gbudo ni olugba ni ni moran kan na ti awon mejeji yo ma lo ba
1: be ni
0: e je kin bere to ba je wi pe boya iyawo wa so wi pe ohun o fe lo si odo eni ti eh okan fe lo yen bawo no se le
1: se mother se ri igbeyawo je bi ngba te nso le nkan yen igbeyawo je nkan to fe so to je wi pe nigba ti mba so wi pe ja lo si bi bayi teni keji lohun o lo emi le lo sibe fun ilera temi ati ilera igbeyawo yen na toro sese nigba ti eni keji ba lohun o lo o sese ko je pe nigba ti mba lo sodo agbani ni moran yen nigba ti awon kan kan kudie kan wa lara temi na lati sise fun sise lo lori to de npa ilera igbeyawo yen lara to je wi pe boyo o fa ti arabirin yen ko fe fi tele wa lo abi arakunrin o fe fi tele mi lo sugbon nigba ti ma lo hodo agbani ni moran pa pe nkan ba ti mo so tooto pe nkan ta la koja re kini iwoye yin ninu awon nkan ta la koja yi nigba ti eniyan ma so a so tooto fun eni to wa bo si ye ko se re nigba ti eniyan ba pada sile o le je nipa iwa si abi nipa isoro si abi nipa bi a ti dari ninu le yo je ki arabirin abi arakunrin ka o da bi pe eni ma ti ni ayipada lara so o ma ngba miran o ma nje ki ilera to pe wa ninu igbeyawo ni opolopo gba
0: se o sese ko je wi pe boya eni ti e je ka wo pe boya oko lo so wi pe ohun o tele aya e lo ibi ti won ti fe se boya won ti jo ma nlo tele
1: okay
0: sugbon o kan dede so wi pe ohun o lo nje ro wi pe o sese ko je wi pe boya oko yen ro wi pe eni to n gba won ni imoran o n se gbe seyin eyan kan tabi ekeji tabi e ma binu tabi eni yen o ri wi pe o dabi pe eni yi o n so oto to je pe won o de fe
1: e queen mother se ri ma se ri nigbati eni yen ba so pe won o lo mo nti mu fe ko ye wa ni wi pe agbani ni moran la pe ohun de kere ko mo yin ko ni nkan kan se pelu ebi yin eni ti o mo ti o mo ti o se ti se in ta so ran pa pe eni ti o mo history be se fe ra la so ran pa e nigbati igbeyawo yen ba wa ni isoro kan abi ila koja kan te wa kora yin lo sibe yo so tooto fun yin gege bi akose mose so eyin meje nigba to ko ba so pe won o lo mo iyin o ni pe se rin ninu igbeyawo o da pa se to kan la so se ki so se to koja ni abi bi ose meji ta so wi pe ninu igbeyawo ngba miran ba won se ma pe a ma ni igbamora nigbati boya bi oko lo se iyawo ni abi iyawo lo se oko ni enikan ma ni agbara lati gba nkan mora ju eni keji lo ninu igbeyawo de mo de wa ri pe ni opolopo gba o da pa se te kan ti ma so pe awon okunrin gba miran a ki fara bale ni opolopo gba ti a ba nba wa soro a ma ro wi pe boya nitori pe mi ni
0: apase
1: apase ninu le so gbogbo nkan to ba fe so o ni lati je mi ni o ma so pe mo mo se be ko lo se ri ninu igbeyawo igbeyawo je nkan to je wi pe ni opolopo ogba o le je pe okunrin ni o se daada o de le je pe obirin ni o se daada so an lati so bo se ye ka so fun ilera igbeyawo yen afi eni to ba fe je ki nitori gba awon miran ma wa to je pe won ma wa bias nipa oro won tori pe won ni
0: ese
1: won ma se gbe o ni nton fe mu jade nbe boya won ri kankan gba lowo enikan ti won de fe ki ona yen di won a ma soro titi eni daada n to ye ko fi soro fun ani ta ba so oto fun sin a dina
0: to ye ki gba lo
1: lato we so bo se ye ko ri ni en queen mother
0: e de je ki n bere wi pe se o je ki idile boya oko abi aya o ye ki won duro di igba ti isoro ba wa ki o to di pe won wa olugbani ni imoran abi o ye ki olugbani ni imoran ko je lara irin ajo igbeyawo
1: queen mother olugbani ni imoran lati je ara irin ajo igbeyawo
0: e je
1: ko tori ko se wi pe nigba ti igbeyawo ba ni wahala ni abi oni idojuko la ise ma wa en ti o ba wa soro e ba se ma so lori eto a ma ni wi pe ka ni awon eyan ti a le ba to le gba wa ni moran nipa ka to wonu e gan pe o se mo pe mo fe ka ni mo fe fe yawo nsin mi o de ti mo to ta n pe ni igbeyawo mu lati biire lowo enikan nje igbeyawo ti mo fe wonu e bawo lo se ma n ri gangan

0: le fe se a de le ran yin lowo lati mo ohun to ye
1: tun ri wi pe se ri ni opolopo ogba awon agbani nimoran awon igbeyawo mi ma wo pe omo kekere ni mo fe lo ba soro so ohun ti ni o ti ni yawo ni to fe fi mo nkan ti so ohun ti ni igbeyawo to ti mari
0: so
1: ti wo nu igbeyawo ri ara nkan ti wo fi n fe lo sodo awon agbani nimoran gba miran niyan be se bo akose mose la pe nipa eto ilera igbeyawo ko nse wipe ko ni se pe o lati won o ni yen la o wa ninu e sugbon akose mose ise to hun di
0: ko ni o da bi dokita ni ti o
1: deke
0: o kawe goyi nipa ati bimo to de je pe ohun funrara e ko ti bimo o ti ni imo yen tori iwe to ka
1: so yo so fun yin gege bi ise ti ohun lo ko ni ile iwe bi o se ye ko rire
0: o da je ki n bere wi pe o ye ko to bi igbawo si ara leyin igba ti a ba lo fun imoran ka to le so pe iru imoran yen o sise se mo boya loko laya ti won ni kudie kudie ninu igbeyawo won won wa jo lo fun imoran ni awa ni o da o e je ka ma wo ipa ti imoran ti won fun wa yi ma ko lori igbeyawo wa boya ija lo ma n sele laarin won o ye ki o won ni suru to bi igbawo sira won ko to le ri ife ti nkan ti won ba won so
1: ku mother se ri nte so se ri igbani ni moran ninu igbeyawo ahon atenu ma so kini kan lori eto yin arabirin ma so kini kan ani tete dari jimi e tete dari jimi bye yo tori ma tun se mi laaro la ke ba le ri nu te ma fi dari jimi so ko nse igba ti arakunrin yen abi arabirin yen ba nse to duro ti lera igbeyawo yen de ti nlo igba yen gan ni won nilo eni ti o ba won soro nipa boya kudie to wa nu igbeyawo yen tori idi tan fi lo ni pe won fe ri ayipada nigba ti won o ba ti ri a je pe o si ku awon kudie kan to ye kan se ti won o ti se wa to pada lo be ni queen mother wa tun para wa tun ko won leko a tun soro wa tun e tun para lo se bayi so method orisirisi ni wa lo ti kan ma fi sise
0: o da e je ki wa bi yin lere wi pe nipa oro igbani ni mo yi se o kan ipa ba se nawo abi boya oro ede ayede nikan ni ninu laarin loko laya abi gbogbo ipa igbeyawo la nilo olugbani ni imoran si
1: nigba ti a soro le nkan ni eni ti eleyibo pe ni marriage counselor je eni ti akose monse nipa eto ilera idile so n to se ni pe gbogbo ipa igbeyawo lo nilo ilera now bi mo se so ibani ba so pe ibalopo nilo ilera eto osuna nilo ilera ba ti nawo o nilo ilera tori pe o se ko je pe emi ni mo wo toju dada keni keji arabirin mi bayi ohun mo o ma nse kini kan to de ma nse tori witness e niyan o de gba to ba ti nilo to ba ti ni fe se nkan kan bayi owo yen le fe o to ba ti rowo dani to ba ti ri nkan to fe se bayi ana ni emi de kere ti n ba fe nti n fe se ni ma fo owo yen se ko si n ti o sele n ta fe fi se lati se tori pe mo wulo n ta fe fi se ye so won ni owo ti o ba ti si jedijedi kan o le gba bo se ma n so so be mi se ma n se ni e so nigba opolopo gba a ma fi owo pamo sowo temi and e ba mu wo idani nkan bayi mo fe lo fun tori mi buje budaru ni eni kan de nsin to sunkun de to ni ohun iku ti de o nkan kan se o ani a mo ni kan je ko fun n to n fe se ko ni le se but ti n ba so pe e sa n ta fe fi kini n se rei n ta fi se niyen so bo se je niyen so ninu eto igbeyawo gbogbo eto ilera igbeyawo yen lo nilo ba ti toju omo queen mother se mo pe bi a ti ma toju omo lati keke o nilo ilera ifa se mo pe nigba temi na bere si ni bimo mo pe awon nkankan wa ti o ye mi nigba ti mo wonu igbeyawo ti mo sadiri àwọn ṣe bó ṣe àwọn ọmọ yìí ṣe máa ń ṣe rè wọn ni bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn tó so mo nílò ètò ìdáwọ́ ṣe mọ̀ pé ẹ̀rẹ̀ mi máa tó máa pé ó máa kàn wá irritated ni ja mo pe lomi le bi mo ku wa irritated nipa omo to bi afa ka bawo lo se wa rin bawo lo se rin bayi a ma irritated ko kon se pe ko fi kon se pe ko fe ran omo yen o sugbon ko irritated pe ah
0: ko fe ran bo se
1: to ko se mama rin to mama rin bayi ani a emi o kon se pe ko fe ran omo yen sugbon o nilo ilera nipa be ati toju omo pe iwuwa si omo kekere niyan nigba to ba wa n kekere so gbogbo ipa igbeyawo
0: beni e se itoju omo
1: beni so gbogbo ipa igbeyawo la nilo eni ti o ba wa soro
0: pe o da ko to di pe mo ma so oro awon ti won pe lori ohun ti won la koja mo fe bere bere yi pe se o sese ki ore eyan je agbani ni imoran eyan tabi molebi eyan ko je kanselo eyan so sese
1: queen mother se ri nigba miran o sese but o nipa die tori pe iwoye awon eni yen a ma ni nta npe ni bias ngba miran
0: won ma
1: se gbese je nkan boya ntori ngba tin ba soro boya mu lo soro fun ya mi bayi pe e ri nkan ti mu la koja ninu pe ah we are as ibi to ye kon ti so to to fun e won ni fe so tori pe ojo eyan ti won
0: ara le won
1: sugbon nigba to ba je pe ara ata to je pe ko kuku mo yin ri oun so ba nko lo yo so bo se ye ko se ri ni bo fe o yo so fun to se ti o da emi ro pe iru awon yen ma nda lopo ogba ju iwoye awon ara le lo nipolopo igba ninu igbeyawo ngba miran
0: yen ni pe o se se ki eni ti o je ore wa ko je eni ti o le gba wa ni imoran
1: beni
0: to ba je eni ti a ri pe o ni oye to si ni imo o le je mole bi wa bakan na so je pe ni igba ta ba foro lo won o nba yin ni mo nla koja ninu igbeyawo mi to si je eni to je pe yo so oto fun o nipa irin ajo yen o sese ka loru awon eyan be na gege bi olugbani ni imoran o da je ki so oro arabirin yi fun wa oro awon meji ni o mu mi ri okan lori koko ta nso ni osan yi mo si wo pe boya ma le so oro awon mejeji eni akoko ohun to sele ni wipe arabirin yi ohun ati oko re won ti pe ninu irin ajo igbeyawo won ti eti won ti le ni bi 40 odun ninu igbeyawo won nitori pe awon omo won won ti ni aya won si ti ni oko sugbon nkan to wa nsele o ni wipe ni opolopo gba bi awon mejeji se mo gbogbo bi awon mo ti se ni oko ton ti ni aya o ti ku baba ati mama yi sinu ile sugbon won ni awon alabasise awon ti won ba won dana nile awon ton ba won silekun fun awon alejo arabirin wa so wipe oro irin ajo igbeyawo o ma ti sun won ni ko ti sun awon wipe o ti e nse awon bi pe boya ki awon ti e ko jade kuro ninu ile fun baale awon mo wa bere si ni bi won wipe kini nkan to sele gangan won ni ko si igba ki igba ti awon ba mura ta won fe jade wipe gbogbo ohun ti oko awon a ma so saani oro obakun gbe fun awon debi wipe bi awon se jo wa ninu ile awon o kin se ju wipe ka won kan se kaaro o kaaro si ara awon nitori wipe bi awon mura ta won jade oro otutu ti nlo onirun kurin awon wa wo wipe irurin kurin wo ni odindi awon grandma ni eni ti o nba mi soro yi se mo en ti mo ni o ti wa ninu irin ajo igbeyawo to ti le ni 40 odun ohun to wa sele ni pe won ni ibi to ti e burude gan nitori pe oro ti won ma so si awon ni gbogbo igba to je pe ko ba awon ni ara mu awon eni ti awon gba to n ba won dana ounje ninu ile ohun ni awon ma sa se pe ko dana ounje ti won ma je ibi ti oro yen le de pe awon mejeji ko won kuku n fi owo sile gan pe owo nje lele sugbon awon sa ti e ti gba gege bi ise nitori pe awon mo won wa oke ton fun awon ni owo wipe awon lawon ma ra gbogbo nkan ti won ma je sile wipe awon ma so pe ki omo yen ko da na fun won nitori pe nitori ilera won o ni ounje ti won o le je to je pe omo to ba won dana nle o lo ma nse sugbon nkan ti won wa bere fun imoran ni osan yi ni wipe oro arakunrin ti sun awon bi o se nse tori wipe bi pe ko ti e fe ri awon si oju ni o se ri ni arin awon awon wa nbere wipe se ki awon ti e ti so wipe abi ka won ko kuro ninu ile fun arakunrin yi ni nitori pe gbogbo ko jo ipe ko jo oro ti ko ba awon lara mu ni won ma so si awon ni ojojumo awon wa tun wo wipe awon lawon ko kun fi owo awon sile se ounje ti won je abi ki awon ti e so fun omo yen wipe ko ma danu ounje fun won mo ni nigbati won ba kuku ti fun awon lowo lati dana fun won won o le reti ounje lodo awon wipe e dakun kini ki awon o se se ki awon kuro ninu ile fun arakunrin yi ni nitori pe awon ni agbara lati le gba ile to lati le dagbesa bi ti awon ni agbara tori awon furara awon gan ni ile ti won ko ti won de ti gba awon eyan si tawon eyan gbe nita pe ilera ti arakunrin yi fun awon o ti poju debi pe ko si eyan kokan ninu idile won ti awon le fi oro won lo tori pe awon dabi breadwinner ni inu idile won se mo pe eni ti enu e kale ni okunrin yen ni idile tori na won ba ba ni won lo fejo sun awon to je aburo won gbogbo won na eyin won ni won ma gbe si ipe kini ki awon o se tori pe ni ojojumo ninu awon odun ninu ile yen opolopo o ti pe ki se nkan to sese bere sugbon igba tawon eyan ma so fun awon wi pe e ma farada agbalagba ni yin ninu igbeyawo se wa kuro nile oko ni nigba te ti ni awon omo to je pe awon na ti wa laye ara won iru apere wo le fe je fun won sugbon lowo lowo bayi o dabi pe ara awon o le gba ohun ti arakunrin yi se fun awon ohun ti arabirin so niyan awon number to wonu kolo ti e le fi pe wa si oni yi 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 8

0: Kasha ti wo teni kan. Iya ba wo.
1: Joko ni ma wo abi ti ya wo ma.
0: Awo ko si ni itumo.
1: Wo.
2: Joko ma wo.
0: E tu kasan.
1: Tomo mi ma wo abi ti ya wo ma wo.
2: Joko ma wo.
0: E kasan e ku dede asiko yi. Ni gbogbo bi ti owo je eto ati ikoni to ba tun na ye de. Eto yin ti de na ni e.
1: Omo ma wo.
0: E ti mo wi pe tago meta osan ba ti lu. Ni gbogbo ojo e ti Friday.
1: Wo ma wo.
0: E mo wi pe eto yin ma nse be o ma ngori afefe ni. Eto kan to ma nba afefe sore. To ba tin dowa lago meta osan. Iyen ni ikoni West Radio 89.3 FM. Loliya le estate nle Ibadan. Irawo lagba ni.
1: Ara ni ma wo.
0: Eto kan sosho bi me dogbon.
1: Abi tire ma wo.
0: Awon eyan kan o ki nfe mi si e mo. Won ti mo wi pe o ma ni itumo gidi gan. Won ma ngbatun e.
1: Ara ni ma wo. Abi tire ma wo.
2: Ara ma wo.
0: Of course. Ara eni na la koko wo oro to ni se pelu ara eni na lo ye ka koko wo
1: iyawo ma
0: ti nto wo ti basi ti ma koko wo tara mi ah nigba mi n se mugun basi ti gan koko wo tara e ko to wo tara mi
1: awo
0: nigba to yanju ora re tan a wa sese ran ti tapo odo temi
2: iyawo ma wo
1: iyawo ma wo abi
0: ba mi re
1: ale ma wo
0: Dali bawo. Nbo baba yin gbe mi lo.
1: Inamate abi to mi re mo.
0: Inamate re. Ba mi.
2: Inamate.
0: Victor abi Mbola Olaiya.
1: Inamate abi to mi re mo.
2: Inamate.
0: Mo tu kiyin eku dede asiko yi. Eku afomo niyan se ni gbogbo bi ti afefe eto ati ikoni to ba fe de. Atuku jimo oloyin. Aku jimo alayo. Opo e laujumo se loke epe lagbara se lowa laurabi. Etuku igbaladun. Eku igbalala. Eku igbalase osi. Mo kiyin eku igbalatungba. Mo kiyin etuku igbalatun skele. Oh yes ke. A ma gbadun ara wa daye to lapere loni. O ti ni ba se ma nse kini ohun. Iyen lori eto irawo lagba. Ba ti ma nse to fi ma nloyin ladun losese. Abala koko lori eto. Iyen labala boya lemo. Kete ta ba tin sun kuro ta ba tin sun kuro nibe abala keji eto yi iyen la pe ni abala lerefe nibi ta ti man so fun wa iroyin ohun to nsele leka muludun gbogbo ta ba ti kuro nibe awon eyan lanfani ati mu ibere ti won fi jebun bo se je na niyan a de tun ma se kini yen losan toni o de ma ni itumo gan Olorun a tu se be a tu fun wa se. Ba mi oke a tu se be a tu fun wa so.

0: Tami. On se bébé gidi gan.
1: Attends,
0: Auguste, mi na to ti koja lo. Leyi to ti ga won dun bi odun kan seyin, odun meji seyin, meta, merin, marun seyin. Bo se sele na niyan. Ọlọ́run ti dada.
1: Mi
0: pe ninu osu Auguste. Bi odun melo kan seyin.
1: Won
0: na ni baba Sa Victor Iwaifo.
1: Fatima
0: osu kejo yen ni isele ti won na sele ton dagbere faye ngba yen. Ninu osu kejo Auguste yen na.
1: Won
0: ni rawo osere kunrin Nollywood. Tanli Okoro ohun na dagbere faye inu osu kejo iyen lodun sodun bi meji seyin ko niyan. Prince Ifeanyi Dike. Ara won osere Nollywood leka oloyinbo ni. Ninu osu Auguste na ni sele yen na sele. Rich Oganiro. Ara won irawo osere. Ile to dagbere faye. Ninu osu kejo odun die seyin na ni. Agba osere Victor Olaotan. Osu kejo Auguste yen na ni. Gaju gbaja koroyin. Ile to tun je olowo tun yin ka aye fele. Yen David Ajiboye. Inu osu kejo ohun na lo se be to dagbere faye.
1: O wa de pati kan.
0: Ni bi odun bi ko ti ma lo bi merin marun seyin bayi.
1: Won pe yan wa o.
0: To fi mu ade ni posunu Sam Loko.
1: Olope kun ya ma.
0: E wo ko Olorun ba jo.
1: Wo da
0: bi sha ma sanu wa.
1: Seyin ete para pa o. Olope a ma ma. Oya ko ja le pe o bi seyin.
0: Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú. Irú oṣù kẹjọ eléyìí tó kọjá tá a lò lọ́dún yìí. Kọ́ ló ń mà jẹ́ ká tún rírú oṣù yẹn mọ́ ni. Lẹ́ka múlùúdùn àti ní gbogbo ẹ̀ka gbogbo.

pe le mo wi pe ni gbogbo asiko ta nso yi won ni aisho pepe ti bere si ni nife ise ire theater lasiko ta nsoro nipa yi opolopo awon eyan lo kode ra ise theater tori ti won ma nri awon osere theater gege bi eni tin sagbe won ma nri awon osere theater bi alagbe ni koda nitori pe aisho pepe pinu lati yan ise theater laayo awon ebi ati ore won keyin si won ni to ba je pe ise theater yi lo fe se awon yonda e awon oni jo se mo ni ale mo wi pe iya to bi aisho pepe nikan lo duro ti to si satileyin fun iyen ni di ise na leyi to mu ki o ronu fun aisho pepe lati lo darapo mo egbe osere akin ogungbe iyen nigba na nilu abeokuta lodun 1959 iyen leyin to pari eko girama ni o

le mo wipe so pepe fe iyawo bi marun lati ma ba sise theater ti won si ntele yika yika gbogbo ibi to ba lo gbogbo ilu ti so pepe ba lo oun la won iyawo mararun yi ma ntele lo

Moni Boya Lemo. Wipe ni odun 1969. Won fi omi oye ami eye dokita da lola. Nitori imo ati lilo to nlu ilu. Iyen ni Fasiti Jos. Eyi to sokun fa bi won se fi dokita kun oruko e. Nigba na ni won so ti Dr. Aisho Pepe. Boya lemo wipe Moji Sola Ogunsola ti ope yan mo si ya lakara ohun ni ya le patapata ninu awon iyawo Aisho Pepe lara awon iyawo Aisho Pepe ohun ni iyabo Ogunsola ti ope yan mo si mama efun setan aniwura ti won ti jajin rere bayi Boya leti e tumo. Wipe fumi la yo Ogunsola. Tonje ije wuru. Leni toku lodun 2019. Ara won yawo Aisho Pepe ni. Oun si ni yawo eleketa. Ele ti Aisho Pepe fe.

0: chai ago ti se be o ti nlo kini de wa nba mi gidi gan o nba mi gidi gan se bo se nba mi lo se nba yin se mo se ngbatun ele yin na ngbatun e
1: se dun ma bo ni se dun pese
0: ba mi gbe ipe yen 091-1333-3893. Hello.
2: Hello, Ekason. Ibrahim lati jebugbo lonke.
0: Ibrahim lati jebugbo.
2: Ekweto.
0: Eseun sir. Hello.
2: Mo wa pele.
0: Oda efe ibere abi. Hello.
2: Mo fe ibere.
0: Efe ibere.
2: Yeah.
0: Oda egbo eto yi lati bere.
2: Yeah.
0: Oda kini ni abala akoko yen osere wo la soro nipa e ki si ni koko elekeji ta menuba nipa e.
2: Aso nipa olu baba wa Olusola Isola Ojola Aisho Pepe.
0: Okay.
2: Aso nipa pe won fe iyawo marun
0: ni koko elekeji ta so
2: deni
0: iya odumi eshi eje ke lomi lanfani ati wole ah
1: awon olorun lo si mi ti oje
2: pelu
0: hello
2: eku eto
0: e ka san
2: ahmed lati kire
0: be
2: ni eku eto
0: yes sir. Hello. Okay. Ah, oda e ba wa bere eto yi.
2: Ben.
0: Okay. Oda e ja ki n se bayi, awon alase ati oludari ikanni yi, won ni awon ni won ni ki n fun yin ni ebun te ba gba. E wa pelu ikanni daada, se ma n gbo ikanni daada.
2: Olorun je agba, Olorun je ngba.
0: Ami, se ma n gbo ikanni daada. Ko ni sa lo bayi, se ma n gbo ikanni daada.
2: Ben.
0: O ibere ti mo fe bi yin wa simple.
2: Okay, ejo.
0: O da kini oruko oludasile ikanni yi?
2: Ta ba de fun mi bere.
0: Ah. E o da be a ke pe pada. Eh, e je ki won pe pada.

bo se je ohun na ni yen atukeyin gbogbo bikidi eleyi ti e ba tin gbo wa ile se West Radio 89.3 FM eleyi ti o kale si alaafin aveni ninu Oluyole Estate nilu Ibadan bi pe alaafia Olorun ike Olorun ajeje tan ori Olorun ki o ma ba eni kokan wa gbe gege bi se wa ti ago marun ba ti lo ohun na ni eyin na ni e ti ma reti gege bi e ti mo eyin ti iroyin ti o ba ti lo tan eto ti o kan ohun na ni eto yin eleyi ti a pe ni the world of Islam lagbo Islam ki lawon nkan ti o tun sele nbe ki lawon nkan ti o ye ka mo ti a ti mo ti o si ye ki a mo abi ki lawon nkan ti a ti mo to ya fe ran ra wa leti ibe ohun na ni ati de si yi o nitori na gege bi ise wa gege mo se ma nso fun yin awa nikan ko wa la wa emi nikan ki mo wa o emi nikan ki mo wa o Olorun oba o nbe leyin mi emi nikan ki mo wa o awa nikan ko la wa enikan o si nje awade tori na gege bi ise wa loruko gbogbo awon ti ajo ma mu eto na wa si eti gbo yin be lati bi to ti bere lori alase ati oludasile ile ise wa West Radio iyan iya wa iya dada iya olorire iya alubarika ni won awon ni a n pe ni iya wa Vivian Bademosi kolon ko ma sa je kari mama pe gege bi wakati manda fun won pe je ari mama pe o je kari mama pe akira mokun mu la o je kari mama olon ma sa ba wa da mama si o olon je ari ya wa pe o lọn jẹ mi o gun fun wa o bakan na gbogbo awon tan ko le se ile lowo o fi dori awon ti won ba wa gbe soke ti won ba wa gbe sile gbogbo won ohun na ni anki yin loruko won pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gege bi se wa emi gege bi atokun eto elomi o ni olootu ro awa ko olootu olootu wa ni yewu ti o n wo bi o se n lo atokun ohun na ni awa loruko gbogbo awon ti mo ka sile yi ohun na ni emi Fakile Zakaria eri ti te fi ma n gbo asubunallahu wa nimal wakilu yen na ni pe lakabu temi na ni asibi Allah Olorun to fun mi o wallahi mo Olorun to mi o ju gbogbo nkan lo tori na gege bi mo se ma n so fun yin emi nikan ko ni mo wa lori eto leni ikan ninu awon stars wa awon afa wa ti won ti kijimo fun won leni awon na tun wa pelu wa lori eto yi awon na ni Abu Mahmud Abu Bakri Abu Mahmud Mr Abu Bakri awon na wa pelu ngba ti abade abala latori mimbari na ni e ma gbo won tori na lai ni gbara lasiko ki a to bo si abala ayoke latinu alquran e je ki a tun doke lohun.

emele Quran wa lama in to koko nta koko fe lo nbe eni to mo Quran ana bile eni to daju ni o koko ni man ta lama le Quran to ba ti mo Quran o ni soro o ni soro o tun wa ni wa lama o eri to ba tun fa nti moya ohun na o tun se kini o o tun da bo eni to koko mo to ba ti mo Quran afi to ba mo Quran. So if you don't know that surah, just move closer to the learned, the scholars. Wo kan suma wa fa be ejo surah yi koda ko sohun nikan lo fe ko lati ma fi se kini o lati ma fi se adura o da pupo ju ki be en ta si pe opopolopo awon surah ta ti ka lori eto yi ati ka surah to al-kauza ati ka surah to ikhlas ati ka surah to quraish ati ka awon surah ta ati ka surah to fatiha gbogbo awon surah kekeke ti o ni wa lara niyan ta le lo mo nipa e lati ma fi se kini o lati ma fi se islam wa lati ma fi se adura wa ti olohun ba ti yo si gba lo wa inshallah bi kudrati rahman e je ki ya danu do ni eri isokale qur'an yen loni inshallah bi kudrati rahman to ba di ose to nbo a ma ye awon eko wo awon anfani wo bawo la de se le lo sura yen pelu ogun olohun so ki ya to bo si latori minbar wa e je ki atun de oke lohun.

a yin temi ka mo kẹyin temi kaakiri agbalaye e ka bo sori ikoni radio ikoni west radio 89.3 fm gege be ti mo pe to ba ti di ago mefa irole ko se to mi to ju eto sport assembly lo oruko temi o yi pada raymond tanatana gege bi e ti mo pe eto ti ojo friday eto weekend ojo friday weekend preview lo ma n dale lori o gbogbo bo se ma lo lopin ose gbogbo e la ma ja yin si e mo pe to ba ti di ago mefa irole lati ojo monday titi di ojo friday sport assembly ni ma n gbina ya to ba wa di ojo saturday nko iyen loso saturday 1:30 pm e mo pe west weekend total sport niyen o ya am sport na nko iyen to ba di 7:30 laaro di ago mejo iyen ni am sport lori ikanni west radio 89.2 fm to ba ti di pe kayan nana ere idaraya abi ka kede ere idaraya iyen ti o le jan ba kan nu ori ikanni west radio nikan le ti le gbo 89.3 fm e mo epo ti dasa wa o ti dise wa pe a ma bi yin pe nibo ni kini onka yin mo o ya se bi ise le si wa ni abeyin ti kuro bi ise to ba je pe bi ise le wa abe ti n bo le ti kuro bi ise o assignment yen o le e gbe radio yin si west radio 89.3 fm ka jo gbadun ara wa ni role tete ni o ya ba kan na

Oya bakan na oluko ni ko Liverpool Anthony Iraola ti soro won ni ogbeni Iraola bo ni bakola so ma kopa fun iko Liverpool iyen te ba ko ju iko Ipswich o wa da won ni royin lohun oni se ri bakola te nwo ohun lo to gbaradi pelu iko Liverpool ama se ti gbagbe ni se ti gba pe ko lanfani lati ko pata ba nso idije preseason iyen fun iko re iko to fi le oni fun di eyi eje ka ma wo na bi o ma lanfani lati gba won iseju die abi ko ni lanfani lati gba rara oni e lo fokan bale se ri bakola ta ara yen yo se dada fun iko Liverpool.

jẹjẹmọ ije jẹmọ ipe ko asna ije jẹmọ ipe ko asna nikan laarin gbogbo awon akegbe won ta ba soro awon iko tin ko pa ninu idije EPL awon nikan ni won o ti amulu anfani to kere ju awon nikan na se o lati mi awon anfani ati mi awon ta ba soro awon iko to ti sanfani to po ju mo so nipa iko Manchester City iko Man U wa laarin won bakan na iko Chelsea na wa laarin won O ya fẹran Torres ti soro o ti soro lori PSG oniṣeri PSG ti mo darapọ mọ won se pe mo sadede darapọ mọ won o to di pe ife eye agbaye bere won ti pe mi won ti pe iko mi won ti so fun won pe awon nife mi kete ti mo gbọ pe won nife mi emi fẹran Torres emi oro lẹmeji o mi oro rara lẹmeji idi niyan ti mo ye darapọ mọ iko PSG o ya oluko ni Jose Mourinho o ti soro nipa oluko ni Real Betis oniṣeri Pellegrini oniṣeri Pellegrini ten wo ohun e ma lo foju kekere wo ko n so oluko ni kekere lasan mo ri ise to se ninu iko Manchester City e mo pe o se bebe ninu iko Man City ifesewonse ta ma gba koju iko Real Betis ni fowo kekere mu o ya papapa Bruno Fernandes to ba lanfani lati gba Premier League player of the month yo tegbe Mohamed Salah e mo pe Mohamed Salah ohun lo gba ju

Eka leo, akojo kwa ironyi lewa lunde se tigbo nyi late ikone konga agbomagbe, Wells Radio 89.3 FM. Ti akale si okokona alafen avenue, olu yole estate Ibadan. Oye, olono ade goke, lunuro nyinyi, shaju egwa wong koko towa ninu ironyi na. Ashoju orile ede yiti foro lede ene kwa wong morile ede Nigeria maron dene, degbesan, eleyi ti won ko pada wa si ile lati ilu South Africa. Gomina Makinde ti pe fun atunse ato orilede Nigeria o bere ibere lori alakale owo epo bentiro. Ijoba ipinle Oyo ti fi kun akitiyan won lori imudara esi si arun HIV pelu bon ti npe fun isuna abele. Atiko kegbajare sita lori inera oro aje eleyi ti mu awon odo lati lo ta kidirin won. Neba yi, egbo iroyin na, lekunrere. Asojo agba si orile ede South Africa, Ajayi Alexandra, on lo ti foro lede nekwa wan morile ede Nigeria toje edegbe san dimaron, te wan ati kokuro nilu South Africa nino ihale, lo disi awan ajeji. Asojo an o foro lede lo ne, la koko abewa wanwele to ogwa ati no dato tunlori igwa unsafefe, nilu Pretoria ni South Africa. Owa soro nekwa wan morile ede Nigeria ati wanje edegbe jodeme waniye. Ele iti joba sheto inan wola ti da wan kwada si ile, ton ti awan maron le nigba, toje kwe awan ladane ne wan sheran wolori kwada si le iti wan. Ote si waju ninu oro re, lori ibijoba kwa kwa sheti kowo sile, lori oko furufu maron, lati kwa anwe ninyo unpada wale, ele ito jekwe oko furufu ungero toto igba niye, welu anwe ito miran, ele iti wanshi fun awan tofe kuro, ne ilu on. Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde lo ti pe fun atunto to fe se mule lori ato orilede Nigeria. O wa jiyan wipe awon ijoba ti won ti se ijoba lo won ni ko ni aye pada eleyi to ni ituma lori imudara egbe aye ogun logun awon omo orilede Nigeria. Makinde o se ipe na ninu akoranse iroyin osu kesan eleyi ti won pe akori re ni isowo ijoba nibe ti o ti toka si isoro bi ise ati osi ailanfa ni si eto igbelaruge oro aje eto abo to me ata won nkan miran ti o munadoko to wa lara isoro ti orilede yi ndojuko ege bi gomina ti wa fi lede orilede yi nilo lati se atungbeyewo eto ati ilana won eleyi ti o mote siwaju lati le sisu. O wa toka si bi owo epo bo ti je bi apere ibere eleyi ti tin fa riyan jiyan lori owo ran we epo to ye ki won da pada tabi boya ka won mo orilede Nigeria sanwo na lekun keke. Makinde soro lori wipe ibere to se pataki julo loda lori boya Nigeria leto si alakale idiyele owo epo gege bi orilede to je pe o n pese epo funra lara re. Ijoba ipinle Oyo ti tun ifarajin won se lori imudara akosile igbese won lodi si arun HIV ati AIDS nipase ipese isuna abele ajosepo fowosowopo to fi mawo eto gbogbo to ni se pelu arun na sinu ato ijoba to ti wa nle. Alaga ajo to wa nri si akoso oro arun AIDS nipinle Oyo eni ti se dokita Gbola Adetunji o soro na de mimo nebe ipade ipele eleketo odun to ni se pelu oro arun HIV ati awon igbimo eleto re eyi ti ipade na waye ni gbangan apejo ile ise ajo na to wa nilu Ibadan. Adetunji soro nipa isuna eleyi to se koko fun eto imudara lori ide na marun ohun ayewo itoju to nti ran lowo lori arun na. Igba keja re tele ri Atiku Abubakar on lo ti kegbajare sita lori ohun to sapejuwe gege bi asa to tun tan kaakiri nipa bi awon odo langba lorilede Nigeria be won ti se nta kidirin won latari ohun gogo nkan lori igbe aye lorilede yi. O wa debi re lori ilana oro aje re Bola Tinubu fun idagba soke. Olu dije dupo are, ninu egbe osilu ADC lo foro unle de lo jokpo eksire lo ni, bo te igbo nekpa ero nyo do omode, o do omorile de Nigeria, ele itota e yara re,
papa julo kedere lati wa owo o soro nipa bo se ye ki awon odo orilede yi ki won mo ta ala ati ogbon atinuda won yato si tita eya ara won atiku lo fi die mule wipe nigeria ni ofin eleyi to lodi si igbese tita eya re ni sugbon o wa duro lori wipe ofin nikan ko le danyanju ise osi ati fifi kanju wa owo eleyi tin so opolopo odo sinu igbese odaran o wa pe fun atutu oro aje eyi ti o ri si onje ti o ni won ti o si ni gopa owo oko ti o ni nira to fi mo itoju ilera bo ti to ati bo ti ye ise eleyi to ye ati atunse ireti fun awon iran to nti ogo ti nbo leyin ajo to nri si eto osinru ilu lorilede yi na ti dari awon ile eko giga to npese awon ti o sin ilu lati sayewo won fini fini lori akosile awon akeko jade won ki won to mo foruko ohun sowo sodo awon ajo na ajo to nri si eto osinru ilu ohun ni won se kilo nipa bi akojopo eleyi ti o ba bara won mu to fi mo ayida yida ninu akosile ati awon ohun ti won ba fi ilede ti o jora mo to fi mo eyi ti o peregede mo eni tan fi lede fun won pe o le se ipalara fun eto ohun oga agbajo NYSC yun ajo to nri soro osin isunru ilu lorilede yi eni ti se Olakunle Nafiu on lo fi kilo na lede loni nibi ayeye iside eko awon ogun si todun 2026 Nafiu soro lori bi ajo na ti se n gba ogun logo awon akeko jade Nigeria lododun ati bi eto na bo ti se fi kun okun re lati ri daju wipe awon akeko jade le itoto ona ngba wole ninu akoyawo ati lana to ye lakoko o wa ro awon ile eko giga lati ri aridaju wipe won fi kun akitiyan won lori ayewo abenu saaju ko to de wipe won mo fi awon akojopo oruko ohun sowo si odo ajo na olusheto apero ati apejo ipago awon olusheda awon logbon atinuda nilu ibadan eleyi ti won pe ni ibadan creator summit eni ti se dokita adesola adeyemi o lo ti pe fun idokowo ninu oro aje awon olusheda logbon atinuda ninu ibadan o toka si bi ilu yi bi won ti se nkoju ewo pipadanu awon to ni ogbon atinuda ti won le fi dara ti won se npadanu won si ilu miran bi ti ipinle eko ati abuja ati awon ilu mi gbogbo nitori wipe won ko ri anfani eleyi toto ati alakale isowo to ye adeyemi lo soro na nibi apejopo awon oniroyin eleyi to waye ni ring road nilu ibadan saju eto apejo ohun ti o waye ni ojo karun osu kesan ni olu ile ise ile ijosin global verse to wa ni gbangan jogo ring road nilu ibadan apejo ohun ni won sagbekale re lati ro awon logbon atinuda lagbara pelu imo lati fi sagbekale ara won bi won se sogbon ti won ni dowo to fi mo imo won ati bi ise won ti tubo mo gboro si ni esi si awon ibeere ti won beere lori apejo na ati bi o ti se daju wipe ipa re o koja ati akoko ayeye ohun nikan adeyemi fidi e mule be lo jeri si wipe eto eleyi o lo je fun atunse ilaniloye ati lati se akojopo awon logbon atinuda eyi lo pin akojopo iroyin ile wa fun ti ale oni sugbon ki n to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si asoju agba si orilede South Africa Ajayi Alexander lo ti foro lede nipa awon omo orilede Nigeria to je 1975 ti won ti ko kuro nilu South Africa ninu ihale lodi si awon ajeji gomina ipinle Oyo Seyi Makinde lo ti pe fun atunto to fese mule lorilede Nigeria o jiyan wipe awon ijoba to ti se lo ko ri ayipada eleyi to nitumo lori imudara igbe aye ogun logo awon omo orilede Nigeria ijoba ipinle Oyo ni won ti tun ifarajin won se lori imudara akosile igbese won lodi si arun HIV ati AIDS nipase ipese isuna abele ajosepo fowosowopo to fi mo awon eto gbogbo to ni se pelu arun na sinu ato ijoba to ti wa nle
Igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Atiku Abubakar ló ti ké gbàjarì síta lórí ohun tó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí àṣà tí tó ń tàn káàkiri nípa bí àwọn ọ̀dọ́ langba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ti ń ta kíndìnrín wọn látàrí ọ̀wọ́n gógó nǹkan lórí ìgbé ayé lórílẹ̀-èdè yìí ó sì dẹ̀bí rẹ̀ lórí ìlànà ọ̀rọ̀ ayé ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún ìdàgbàsókè. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ sì bá wa buwọ́lu lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sínú kolo ìkóròyìn ìjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 091-689-3200. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o, Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ láòsùn.

0: owo duro ni bi e mo so
1: awa di ko lara awon ipinle tin be lorile de Nigeria tan
0: adayoro ni yan ma dare ti mu mi kikan
1: oba kan be nile karo jire oba hun o ti waye ri o oba hun o ti lo daula ri aloba ti mo n peri nile karo jire karo jibi oba to je pe o nife ko mo lulu ni o
0: egbe olaro fun mo dede agbada ni ki
1: o mo lulu oba to lulu lulu o mo lulu lo soke okun o lulu lo loyinbo ani egbe oba yi to lulu de loyinbo gan oba oke okun o mo tun lanfani lati pa sire orile ede Nigeria nipa lululu oba yi o mu opolopo nkan mere mere wa sinu ilu e oba wo la n pere lale itaya nbi itan re oba John Adetoye se laoye kini ni o oba ti mi ede igetamonu ti mi agbale olova ananu o atun lanfani ati iya lodo oba yi lale yi ako nini o waye o laye re o waye o laye re o gbegbe aye re re o de je pe ari tan re so lale oni iwo na to jomo kekere wa le wo pe bo le mi na se fe lapa laye bo le mi na se fe ko pare laye ko wo po ba lohun o gbagbe ebun re o nipasẹ ebun re ye o tun lu ebun gan lorile ede Nigeria e wo aya lodo ba John Adetoye se laoye lale oni lori eto itawon akoni o
0: oje ilu bola
1: o nilu kan to ba hun to lu ngba na to je pe a mo lo lori television ngba na